0: nanu fiade ya
1: we ya ese
0: enko be
1: ba kunya we kwa ni patu eno e ba jo what is a minister no akan wasem
0: mente he me dia mente bi ana nya mini pade wa ti bibi
1: eno kwa dia yin ni akan wasem
0: na me kwa mate amente
1: na dia yin enko ni akan wasem
0: we ye ofanko ba ya dia na nipa 12 free mu no
1: ba jo what is a no safety kwa be kan wasem
0: me
2: I'm so more ye you mu.
0: Yeah, dada na.
2: Friday no now me so.
1: E kwan no wo mu ko wi mu ana se bus na se.
0: E template da ho ana of amboa. Enye template da ho.
1: Template.
0: Eye ya no mo yi nipa na efie mu no.
1: Because enye odifuo bi busuani da.
0: Na of amu ba ko bi ana ye nua be ma Sadiq Adam se posi. Papa wa wo nsia na ne yire free mu. Na okwa mo chire. Akohwe ne yire no. Ne yetimi akurakura ne ye. Na onote ehye ne mu bi wane ne ba 12 years abaiwa papa ne firi mu e ma ne ba no so ne nan
2: ene ne no ko ne na ba ko
0: ne nan ba ko
2: ene ko
0: ye nya hwe mfa ho asa hu kra ehia oman no se nan ye ye national mining dialogue but accident there say ehia wo bi we say em say nipa tu am te am so we dia nipa ne no so na keep course kwa no so ya me bisa so ofa den na sheho wo ya na me hwo no
1: agimifo na e de car na kwa no bibi en sheho
0: wo ya na me hwo no
1: agimifo ne nkwase afo oyi fa ho no ode abebom e kwan ne nye obekɔ mirikasa die na so
0: asa ni tino kwa ntia so
1: enye bibi en sheho agimifo ne nkwase afo
0: ei wa krafie wo na ofa me so die ya na asenka fo mi bisa se se wonua e be hye wanim sima kakra na wonim rika na wode a
1: e be hye manim
2: ana de na ebufu kra ne se o be hye wanim na wa ma no kwanya bo nso bisa se o kwen a wonim rika sa na se ono no oyewe a
1: so we sa me nka so mi se mi ko hunim
0: ei sa de ne nya
2: ba na me yebi
0: na nu sa ofa
2: na nam da te pa
0: da na drive na nga sam se ba ye nsa ba ko drive na ba ko so ye di yese
2: na nam da te pa wa
0: ba ko ni ye di yese na ba ko no so ye di drive
2: ko o ma mu di speed ba be che menim na ma ba ben fi na be che wa obi sam se me kwen a sa de ne bufu bi ye pa ho obi nu bi sa se a se o pro ho kwen o zo di speed na ba be che menim
1: e ti na wo so so na wo di be che menim wo so kwen
2: na na em de pa
1: da
2: se se me nka sa ya no anzu
1: ah se se me ko hun
0: anzu be yi be yi uti na dia
2: ah me ya che
1: ba ko zu dia
0: me wa sori be
1: ba ko zu dia
2: me be ozo gbu no
1: me ni be bo me ni be bo
2: be discipline on the road
1: no so na me ah wo se me kwa yin me kwa ponu
0: over
2: na na o se sei
1: me kwa ponu
0: ba ma ofaya na abotire okwa no so
2: dabi
1: asa wa bu sham sam
2: oyenwa o dadi akure je wa wan he yo besey nana o ye driver ni obi na e ko eno beto beche nipa nanim o ba na nipa ne gba ben pe because o jo de by force na be show nyanya na sam bi kan so pa cho ma me nko enye
0: no
2: di na ma bu do be bi sam na Obe si menim by force ne se ehe fa na me kwa anti obe
1: se nyo ohunim so na me kwa me kwa top no banana me kwa ba
2: na ndo enje wa punim
1: yen sanctuary ni Philippa Atanga eto nkra every court emba ye na ye nini enkomo oba Philippa na te sei
3: wofa nyame adum pa cho me ho ye
1: boko de ye
3: nyame adum wofa boko
1: enua ukwa court die ne siye
3: wofa enua na ye cases ni no kwa bna dubo ahin kan national signals bureau penia oni ne ho kenya angeleje boate asambio mujina court ya de kwa edu abom se gani sika 49 million cedis abidu mu butum no o masini ni bebi edu ni se o mu lawyer ni oru asamo atachia o ye kwa edu bofo ni dance ni a utwa to or investigator e wo yuko o toto na no ni a lawyer for cancer cross examination no na wo twetwe mu

0: anti na ge na obo ewrade bo kwama mie oso bo afu bo kwama mie amo bo ahima
1: bo ahima
0: na ye bo ahin bi
1: otse a great kinsima a lasab hotel lasab ono na to na ne maami a na one ne tie anti ya na anti ya nso eton ayi woton cement or yeton iron rose wo kwada so ni de da anti ya nim
0: oh nim tie
1: anti ya eba no no na
0: anti ya nim tie ja
1: na one ne ne tie na na niema
0: bebe na ne
1: niema bebe so ha
0: ayi oyene wa still no return an oye enam no ana aye gam
1: e ninyum so boy and John Mensa Sapon Productions and the producer nyum man e ma no
0: na ma ze bi no pa cho mi ze ma mi oyin wa guzo we sin an e return an no na bi ze enam dinam na na aye gam
1: wa tam we li ashin no no obewe gam
2: we ya kwankwaja
1: tam aboy wo sa
2: suba se
1: ke huro wi eta wan du ba bi kwa na bantam of our friends and then I had a way up on jiba na
0: de bi o wisa na no
1: bi o wisa na enti du ba bi no o ma gi o mu se ese ya opu wisa enti o ni se no upo ni dia wu hu ni papa ba ji do ka se ayi o ayi sister ya wo ye adwuma wo peace o so han pu wisa
2: wa be sia me abe frem sa no be hu
0: wo hinu abi wiza
1: ahina papa ya man bi no ye bank adwuma na ena e banking e clean up ye wo mu yin die na e ma na yin so no otonton ene ma sa ayi bodi e kokko no ade ade e wo wo mu fie nani mu eti sa na yin ne kwa o ko dwoma ko fa bia ba na o de ma na wa betena ho e na ma no so ofere o se nyo hia obi o ye dwoma o bank die o ti bodie ma jo e de wa sheda o ba na o de papers e ye the first daily guide na o de sheda sine nim si papa pa cho me to kokosi e na o hon to bi ne first control na ku fi oko
2: oh
1: papa za baba o nchine ne yesai e bon ne bon no fato wono ko
2: wo beto ni nyina wo de saa de saa
1: e kire wo ma no ko fa akoto
2: aba
1: na se akoto no en ko fo beto akoto no pa na so wo mri akoto na to papa ni di ya kwa ba ko ni maami asoma no so wo meto du ase papa akoto mba cho meto akoto so pota mana so ni su ne bi wo mo de aye mi din mbo
2: papa
1: bank manager mi sa akoto how you be from na fafio kon ma fina kro banka papa ko tobi
2: ofo ohia ohia le ni mo hali o
1: so mi e mo ntio nko no
2: pa because of sikayo
1: ohia ti be men ka ampen nya osunin ba ko na ne o
2: chese ohia ti wote ho
1: okay mo wada so na edi na se mo otri
2: ai wonya na won sori ni ni bi na firim so from so ya na sori
1: sane no abeka se kwakuo
2: ase ya tena ma ntam no
1: e jiran kam e ma am honye fe
2: yi o ma me tna se te amwa
1: dige mami bolo mi ko

0: ọba ọbẹma ọbẹtum aware ntumi ware mienu anamiensa aso gwenti na ọmu kan ho atem eji ọba ọyọ dwamanfo no se kese wa bọ oman no wa oman no o tei no o tei oman
1: wa dwa oman no okay 0302243529 and 0302243547 obetumi aba good afternoon Pacho my radio no call for
2: Assalam
1: Na Na de bia wo free radio so eya men yesa de bia ba me catch her Na so won dey yam Fabin Kahuna yam wi 0302243 radio ohun onya fa wo phone na wo free na eji kunku a mini se ekọ nti dum radio na wo ho ti e fa yenya afi ni afa wi ni akwa kodum no sa feedback na moye hello eja odin the same
3: but your friend Bernard Markon me fi fi kuku asia manfro
1: maye nti e wonko moye mo
3: yo de so for na kam ni ya dwin pa because our radio owner transfer na ka sa reja yenya odi sa na ka no wewu no ba ni fecha ko wadbe ma fofo we se brabu ya ni fasu bi ama so amo nki bi mi ni ya dwin pa
1: Akwa se ye mema ni tia na.
3: Oze
1: ye ye mema ni tia na.
3: O devi ye se mema ni nti. Se udi awari echi nyam kware nti ementi. Won hwi ya ubewu. Oba nkra so kra da ko wari kra ta bi tire waka. Won se awari nti ubi timi di oba echi adi adwindwia koye ko winseni. Oh.
1: Se nam.
3: Na oba nti wona mo boni brawo.
1: E nam be ma bi soso ama oba bi abodam.
3: Oh, but most ni dear, me to me ni dear, me ni man ya zin, because me mean tra our real home. Em ya hon hon hon, I mean kunku. So ban him ko survive.
1: And so ban so so tna hon ya hon, sa inti endi de obe ya no ban so baby. Sa ube jana. Oban
3: de man se, inti na mi se me ni, eh, so fo ni ya zin.
1: Em se ya na idru se, na na me mani ya ken gu man so.
3: Oh, daddy. Sa no be, yuzi beka gu be ma so, inti ya, me dear to me dear, imagine chere.
1: Iti each one for himself, won.
3: Yes, I will.
1: Me mum dear, me support this idea and say, Bema. Nipa bia yedipa. Utu ya de seke chow se siye beo ya. Yedipa ba ebeni ya. Sebi u, se u yere fa wachi ya. Na, yasin bibia, wakuma, utu mi se, wakuma eti. But ubu se anwese na onso fa, obana chino no sumua, na kuma be se. Ibu se anwese.
4: Nana? Menka asem chro ene mede che ma so metia me kan
1: me fa obi mra hello
3: me se nyangupo bo nipa no o ma kwan na nipa timi be ma na ye nipa otimi wale mienu mien sai nan enso nyangupo ama o ba ta kwan no
1: me ba nyame ma me ma kwan se wale mienu mien sai nan
3: e bi si o bible ma kwan se no ma ye huye Solomon ye bi David ye bi
1: Dabi David dia no nyame twe na so won se won yi
3: na Solomon so
1: Solomon dia no de menye sure se nyame ma ho kwan sa wo anyway o ka Solomon dia
4: nana se de bia me kasa ye bobra jai bible say
1: sa won
4: ne ka she blasem
1: common sense won
4: sense nye common nye obi ne timi dwen ti sa common sense ye nyai no kure ne se But brase na na Romeo. Me mo brase Bible say. Say Solomon be ye say. David be ye say. Uye Solomon. Uye David. Uye obi oye Bible. Adena Esther koto aware so. E man na mo mpese koto aware so. Adena Delilah ye obe nyansani. Obi otimi nya be ma adwen so. Obi ampese obetu di kra Delilah. Aso ko ye oba otimi nya be ma den. Adwen.
1: Say Judas so. Nipa hin na to mo ma Judas.
4: Enti na mecho se omu nsua adie nko deep hunu se die enti na ma Judas eye sa die enti na Peter edi na Yesu ebipema me nyanya gospel eyi enti no ka bo wa be hu se Judas wa anya bone ka bo se Peter nso anya bone
1: Delilah anya bone
4: wa anya bone pacho ata se oba na no betimi ama wo hwe be ma perfect o ba be ma passumdue pa
1: e ma so passumdue
4: Me kase ma chiro enti am se oban nim no ho a ah senke mawo
1: open yin
4: mama
1: to draw the conclusion no dem pese o tia se ne se de ayema ba ma bi ayema oba
4: yes according to destiny ye obebu wa na meka se oto aware so a eye nhyrama nche so ba ko fo no ade amane ku no nana tiram se solo ba na si sunya 18 years na memo ma ware empanfo ne tabo suanse de si to aware so ne ko nya wasumwie e chen se me pemen ko me de e na me menwo ya mi me oside
1: me ware
4: ya menwo esunu oya awade to so ye bema asena obestate abrabo so beko ayonkufo ma na ware hunu ho mi mishia mi ra na mkatye se mi yo hene me kabiem me ware mienu me shebram de bai enye bible say se bible say dia bible mi hu so aware da eh paul si san kebetimi a ko bi anya no kan to original nante sa baba bo brase na na ro mi ase solomon wo ye solomon wo ye david shisho sheblem wo de aware dodo se ne bai eti kasa ye kan nyina no kan hu se so yonko be yaade na ebeku ebetete wa menkova no janu honum
1: okay.